0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
0: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
1: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
13: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
13: 87.5.
0: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 92.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republican Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republican Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war. Sa wonderful morning. Wonderful morning. Sa 87.5 Republican Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service. Your station, your pride. 87.5. Ang Republika. Republika ni Juan. 87.5. Republika ni Juan.
2: Epteka! Ano meron sa kisame? Huh? Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
0: Ang wonderful morning.
2: Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan. Kaalaman. Kaalaman.
6: Noong June 3, 1571, opisyal na inangkin ni Miguel Lopez de Legazpi ang Maynila para sa korona ng Espanya at ginawa itong kabisera ng pamahalaang kolonyal sa Pilipinas. Sa araw ding yun, naganap ang labanan sa Bangkusay Channel kung saan tinalo ng mga Espanyol si Tarik Sulayman ng Makabebe. Dahil sa tagumpay na ito, lalong tumibay ang kapangyarihan ng Espanya sa Luzon. Mula noon, ang Maynila ay naging sentro ng pamamahala ng mga Espanyol at hindi na isang malayang pamayanan.
5: Juan, kaalaman!
7: Dapat alam mo yan!
5: Juan, kaalaman!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Meron tayong ulat sa RP1. Pinalawak pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang relief operations nito sa mga apektado ng gumuhong building sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa DSWD, umabot na sa total na 1,145,773 pesos ang halaga na naibigay nilang pulong pinansyal at iba pang assistance sa mga apektado. Nagpaabot din ang ahensya ng burial assistance habang nagpapatuloy ang proseso ng tulong para sa iba pang naapektuhan ng insidente. Kasunod naman ng pagpasok ng habagat season, pinaitin ng Valenzuela LGU ang pakikipagtulungan nito sa Metro Manila Development Authority o MMDA para sa malawakang flood control operations sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Bahagi ito para mabawasan ang panganib ng pagbaha, lalo na sa mga lugar na tinuturing nilang catch basin dahil sa lokasyon ng lungsod. Inigayat din ng local government ang kanilang mga residente na makiisa sa mga programa para mapanatili ang kalinisan at iwasan ng pagbaha ngayong panahon ng tag-ulan. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
5: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika Tijuan.
0: Republika Tijuan.
9: Wonderful morning.
0: Creating a serene atmosphere.
8: Love inspired and easy to the ear.
0: This is your wonderful morning.
8: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
8: Republika Tijuan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw. Congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station,
2: your pride.
1: 87.5.
2: Ang Republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
0: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
1: Wonderful morning.
2: Wonderful morning.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
4: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
4: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
5: Juan Balita.
4: Juan Balita.
6: Patuloy ang pagbibigay ng assistance ng DSWD sa mga naapektuhan ng pagguho ng isang gusali sa Angeles City, Pampanga. Bukod sa financial assistance, nagpamahagi rin sila ng mga family food packs, hygiene kits at mga sleeping kits. Patuloy rin binibigyan ng DSWD ng prioridad ang emosyonal at mental na kalagayan ng mga nakaligtas sa pamamagitan ng pagbibigay ng psychosocial first aid para matulungan silang harapin ang trauma na dulot ng trahedya. Ayon din sa DSWD, umabot na sa 1,145,773 pesos ang kabuuang halaga na naipagkaloob na natulong pinansyal sa mga apektado. Dahil naman sa oil price rollback itong linggo, nagsipila ang mga motorista sa ilang gasolinahan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa ulat ng RP1, ang rollback this week ay nasa below 80 pesos ang kada litro ng diesel at gasolina. Nasa 76 to 79 pesos ang litro ng diesel, 74 hanggang 76 pesos naman kada litro ng gasolina. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
5: Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
11: Republika ni Juan.
0: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine. Kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
11: Wonderful morning.
0: Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
0: Republika.
2: Republika
0: ni Juan.
2: Ni Juan.
3: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 1.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app.
3: Ang app pati ni Juan. App ng everyone.
0: Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
4: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bugaw.
5: Pula at bugaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan.
7: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labaday kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
8: Your romantikong Juan.
7: Sa Wonderful Morning.
8: Wonderful Morning.
7: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan. Kaalaman. Kaalaman.
6: Noong June 3, 1571, opisyal na inangkin ni Miguel Lopez de Legazpi ang Maynila para sa korona ng Espanya at ginawa itong kabisera ng pamahalaang kolonyal sa Pilipinas. Sa araw ding yun, naganap ang labanan sa Bangkusay Channel kung saan tinalo ng mga Espanyol si Tariq Sulaiman ng Makabebe. Dahil sa tagumpay na ito, lalong tumibay ang kapangyarihan ng Espanya sa Luzon. Mula noon, ang Maynila ay naging sentro ng pamamahala ng mga Espanyol at hindi na isang malayang pamayanan.
5: Juan Kaalaman.
7: Dapat alam mo yan.
5: Juan Kaalaman.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
3: Juan Balita.
8: Meron tayong ulat sa RP1. Ikinatuwa ng Department of Social Welfare and Development to DSWD ang panukalang isulong ng Walang Gutom Program o WGP. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, ang pagsulong ng WGP ay magpapalakas sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na may sapat at masustansyang pagkain ang mga mahihirap at vulnerable na pamilya. Ilunsad ang Walang Gutom Program noong 2023 at isinailalim sa Executive Order No. 44 bilang flagship program ng pamahalaan. Sa ibang balita, pinapayuhan ng PAGASA ang publiko at mga lokal na disaster risk reduction and management offices na patuloy na bantayan ang lagay ng panahon at maging alerto sa posibleng pagbaha at iba pang epekto ng malalakas na pag-ulan. Ayon sa PAGASA, magiging maulan ang malaking bahagi ng Luzon, partikular sa Bataan, Zambales, Pampanga, Cavite, Rizal, Batangas, Nueva Ecija, pati na rin ang Metro Manila. Ako si Jun Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika Liguan.
0: Republika Liguan. Hype up your pananghalian
8: with our
0: Pop-in Dugdugan. To the rhythm of your music.
8: Your music.
0: And the music of everyone.
8: Pop,
0: pop, pop, pop, pop goes the world.
8: Pop goes the world.
0: Sa Republika.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5.
3: Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Keeping your energies up high.
0: High.
3: Pop. Pop. Goes the world.
0: Goes the world.
3: Sa 87.5
0: Republika ni Juan.
3: Pop. Pop. Goes the world.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura ni Juan.
8: Juan Balita
4: mula sa Republika ni Juan.
8: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
8: Juan Balita.
9: Ayon sa Philippine National Police o PNP, ang bilang ng krimen nitong Mayo ay bumaba. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., bumaba ang focus crimes nitong Mayo sa 2,149 o 25.77%. Ani ang pinakamababa ito buhat sa 2,895 na naitalang antas ng krimen sa kaparehong buwan noong isang taon. Sinabi ni Natates na ang pagbaba ng bilang ng krimen ay dapat magsilbing inspirasyon sa mga unit ng pulisya na pag-ibayuhin pa ang kanilang operasyon at dapat maramdaman ng mga pagbabagong ito. Pinaigting naman ng PNP ang latag ng seguridad sa paligid ng Senado at mga kalapit nitong opisina. Ito'y habang nagpapatuloy ang political tension sa pagitan ng mga senador na posibleng magresulta sa posibleng mga protesta at gulo doon. Ayon kay PNP Chief Police General Natates Jr., inatasan na niya ang mga local police units para ipatupad ang mga precautionary security measures sa lugar. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
8: Juan Balita.
4: Sa 87.5.
7: Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang republika natin.
10: Ako si Juan.
11: Ako si Juan.
12: Ako si Juan.
13: Ako si Juan.
14: Ako si Juan.
15: Ako si Juan.
7: Ikaw.
16: Ako.
7: Tayo.
16: Ang bawat Pilipino.
7: Every Juan.
17: Ako si Juan.
16: At ako, ang boses mo.
7: Ang boses ng ating republika.
4: Republika.
16: Sa 87.5.
4: 87.5.
18: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. The beat continues with the music of everyone.
7: Everyone.
4: This is Pop Goes the World.
7: To 87.5.
4: 87.5.
7: Republica ni Juan.
4: Republica ni Juan.

0: That was Cham Gong from Vietnam, our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads Asian 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan. Ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Sayaw Juan! With our lunchtime kukuga. Nasaan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian. Goes the world sa Republika ni Juan.

0: 97.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5
2: Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5
0: Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Juan. Kaalaman. Kaalaman.
3: Noong June 3, 1571, opisyal na inangkin ni Miguel Lopez de Legazpi ang Maynila para sa korona ng Espanya at ginawa itong kabisera ng pamahalaang kolonyal sa Pilipinas. Sa araw ding yon, naganap ang labanan sa Bangkusay Channel kung saan tinalo ng mga Espanyol si Tarik Sulayman ng Makabebe. Dahil sa tagumpay na ito, lalong tumibay ang kapangyarihan ng Espanya sa Luzon. Mula noon, ang Maynila ay naging sentro ng pamamahala ng mga Espanyol at hindi na isang malayang pamayanan.
2: Juan Kaalaman.
4: Dapat alam mo yan.
2: Juan Kaalaman.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Pinangunahan ng Pangulo Ferdinand A. Marcos Jr. ang ceremonial turnover ng Socio-Civic Projects Fund Financial Assistance sa Maynila kaninang umaga. Nagkaroon ng meet and greet sa Batang Maynila ang Pangulo sa Presidential Scholars sa Rizal Memorial Coliseum. Ang pondo ay ipapamahagi sa 4,426 na bagong Pilipinas Presidential Scholars mula sa anim na distrito ng Maynila, 20,000 pesos sa bawat scholar. Sabi ng Pangulo, kumpiyansa siyang mag-aaral ng mabuti ang mga scholar. Hinimok naman ang mga barangay officials na gamitin ang bahagi ng pondo sa tunay na pangangailangan ng komunidad. Maaring pumasok ang LPA na namataan 495 kilometers northwest ng Pag-asa Island, Palawan kaninang umaga. Sabi ng Pag-asa, maaring pumasok ito bukas o sa Biyernes sa west ng extreme northern Luzon. Maliit ang tsansa nito maging bagyo sa susunod na 24 oras sabagat na magdadala ng ulan sa Luzon sa susunod na 4 na araw. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan.
0: Daydream with me
1: dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music.
1: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3. 1, 2, 3.
12: Music for you and me.
0: 1, 2, 3. Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman!
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
6: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
6: Music for you and me.
5: Sa 87.5,
6: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
8: Kultura ni Juan.
9: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura ni Juan.
5: Juan Balita
4: mula sa Republika ni Juan.
9: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
10: 23 na ang naitalang nasawi sa building collapse sa Angeles City. Ulat ng inquiry yan ay matapos mailabas ang isang bangkay sa Guho kaninang pasado alas 7 at isa pa pasado alas 9. Isang araw ang nakaraan noong ma-recover ang 6 na biktima. Tuloy pa rin ang search and retrieval at ang investigasyon sa insidente. Balita overseas, sabi ng U.S. Central Command, naglunsad ang U.S. ng self-defense strikes sa Iran at minaril ang ballistic missiles at drones na nilunsad ng Iran sa mga barko at Gulf countries. Ulat ng BBC, sabi ng Iran Revolutionary Guard Corps, inatake nila ang U.S. bases at helicopters na tinawag nilang tugon sa U.S. strike sa isang communications tower south ng Kashim Island sa Strait of Hormuz. Samantala, sinabi ni U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Congress na hindi inalok ng U.S. negotiators na tanggalin ang sanctions sa Iran kaugnay ng nuclear program nila kapalit ng pagbukas ng strait. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
5: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. Tuloy ang delightful afternoon
1: with more music,
0: your music,
1: music for every Juan.
0: This is Juan 2-3.
1: Juan 2-3.
0: Music for you and me.
1: Juan 2-3.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

ng ating republika. More music. Your music.

0: 92.5 Republic 91. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republica ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republica ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
0: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
3: Negosyo malulugi.
4: 1-2-3.
5: 1-2-3.
4: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republica ni Juan.

0: Itong republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bugaw.
5: Pula at bugaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride. 87.5. Ang republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan.
7: Gising, Juan! Kita ka ni boss dyan!
8: Trabaho ka muna!
7: Baka ma-Juan 2-3 ka!
9: Juan 2-3!
10: Juan 2-3!
11: Music for you and me!
12: Juan 2-3!
13: Sa 87.5, Republika ni Juan!

0: Ako si Juan. At ito ang 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Ito ang republika ko.
3: Ito ang aking republika.
4: Ito ang ating republika.
5: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
0: Juan. Kaalaman.
1: Kaalaman.
6: Noong June 3, 1571, opisyal na inangkin ni Miguel Lopez de Legazpi ang Maynila para sa korona ng Espanya at ginawa itong kabisera ng pamahalaang kolonyal sa Pilipinas. Sa araw ding yun, naganap ang labanan sa Bangkusay Chano kung saan tinalo ng mga Espanyol si Tarik Sulayman ng Makabebe. Dahil sa tagumpay na ito, lalong tumibay ang kapangyarihan ng

0: Espanya sa Luzon. Mula noon, ang Maynila ay naging sentro ng pamamahala ng mga Espanyol at hindi na isang malayang pamayanan. 1. Kaalaman.
1: Dapat alam mo yan.
0: 1. Kaalaman.
2: 1. Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. 1. Balita. 1. Balita.
3: Isang koalisyon ng mga partidong pampolitika at mga civil society organizations ang naghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman laban kina Senator Alan Peter Cayetano, Robin Padilla at suspendidong Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca kaugnay ng pag-alis ni Senator Ronald De La Rosa mula sa Senate building noong isang buwan. Ulat ng Inquirer, sabi ng Tindig Pilipinas, layunin ng reklamong panagutin ng mga opisyal na pamahalaan sa mga kilos na umano'y humadlang sa pagpapatupad ng mga legal na proseso at nagpahina sa maayos na pagpapatupad na hustisya. Pinangunahan ng Pangulo ang 90th ng Philippine Space Council sa Malacanang, tinalakay ng mga opisyal ang mahahalagang inisyatiba na naglalayong palakasin ang space science and technology capabilities ng bansa. Nirepaso ang satellite programs, space infrastructure projects, inaprubahan ng resolusyon na nagpa-prioritize ng pinanukalang multi-spectral unit for land assessment o MULA satellite at ang pagtatag ng Philippine Sovereign Geostationary Telecommunications Satellite Program. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita. One Balita.
4: Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
9: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
2: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Pit-pit ang isang gitara, kasama ang makukulit na tropa, nabubuo ang malulupit na kanta. Habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo, kaya tawagin na sila papunta sa tagpuan ng masa dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Republika.

0: that was Aday Aday from Brunei, our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads Asian 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
3: Do we wanna get right?
0: Di lahat ng tambay,
4: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay.
5: Kalye ni Juan!
6: Kalye ni Juan!
5: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
0: Kalye ni Juan.
5: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
5: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeep.

0: komportableng sakyan ng mga commuter. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura. Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, maghahain ng mga reklamo ang ombudsman laban sa mga pangunahing personalidad na nadawit sa mga flood control anomalies. Sinabi ng Kalihim sa Enquirer, marami pang kasong ifa-file. Bukas, hihahain ang reklamo sa Bulacan sa Malolos Regional Trial Court. Hindi na siya nagbigay ng iba pang detalye. Matagumpay na naisagawa ng isang Philippine Navy utility helicopter ang kauna-unahang vertical replenishment operation sa U.S. Coast Guard cutter. Ulit sa PNA, bahagi ito ng third bilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas at U.S. sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea mula May 27 hanggang 30. Sabi ni Navy Public Affairs Office Chief Captain Maria Angelica Sisigan, naipakita na aktibidad ang lumalawak na kakayahan ng dalawang maritime forces na nagsasagawa ng integrated aviation at logistics operations sa dagat. Naisagawa rin ang tatlong touch-and-go exercises sa U.S. CGC Midget, bahagi ng cross-deck landing exercise. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
2: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: At ako si Juan.
2: Republika ni Juan.
3: Juan Balita. Mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, maghahain ang mga reklamo ang ombudsman laban sa mga pangunahing personalidad na nadawit sa mga flood control anomalies. Sinabi ng Kalihim sa Enquirer, marami pang kasong ifa-file. Bukas, hihahain ang reklamo sa Bulacan sa Malolos Regional Trial Court. Hindi na siya nagbigay ng iba pang detalye. Matagumpay na naisagawa ng isang Philippine Navy utility helicopter ang kauna-unahang vertical replenishment operation sa U.S. Coast Guard Cutter. Ulit sa PNA, bahagi ito ng 3rd Bilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas at U.S. sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea mula May 27 hanggang 30. Sabi ni Navy Public Affairs Office Chief Captain Maria Angelica Sisikan, na ipakita ng aktibidad ang lumalawak na kakayahan ng dalawang maritime forces na nagsasagawa ng Integrated Aviation and Logistics Operations sa dagat. Naisagawa rin ang tatlong touch-and-go exercises sa U.S. CGC Midget, bahagi ng cross-deck landing exercise. Ako si Grace para sa One Balita.
3: One Balita.
4: One Balita.
3: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw,
1: taas noo natin ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
6: Republika.
0: 87.5.
6: Republika
0: ni Juan. Bit-bit ang papel at ballpen.
1: Pati gitara ng tropa natin nakaabuo ng awitin.
0: Kaya gawing maabuluhan
1: habang nasa tambayan.
0: Malay mo,
1: sumikat yan.
0: Tutok na
1: sa Kalye
0: ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Dini ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa. Di mo na kailangang mamasahe. Tutok mo lang sa aking frequency.
3: Sa 87.5.
0: 87.5 ang address ng ating kalye.
3: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
3: Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan. Juan.
6: Kaalaman.
5: Kaalaman.
7: Noong June 3, 1571, opisyal na inangkin ni Miguel Lopez de Legazpi ang Maynila para sa korona ng Espanya at ginawa itong kabisera ng pamahalaang kolonyal sa Pilipinas. Sa araw ding yon, naganap ang labanan sa Bangkusay Channel kung saan tinalo ng mga Espanyol si Tarik Sulayman ng Makabebe. Dahil sa tagumpay na ito, lalong tumibay ang kapangyarihan ng Espanya sa Luzon. Mula noon, ang Maynila ay naging sentro ng pamamahala ng mga Espanyol at hindi na isang malayang pamayanan.
5: Juan Kaalaman.
6: Dapat alam mo yan.
5: Juan Kaalaman.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Hinagayat ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang Senado na bumalik na sa pagtatrabaho, ituloy ang mga sessions dahil nagagambala ang legislative work na kailangan para matugunan ang response sa global oil crisis. Ulit ng PNA, sinabi ng Pangulo na marami pang kailangan gawin, mga hakbang para maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis, pati ang posibleng dagdag budget at pag-amyenda ng ilang batas. Kinwestiyon din ng Pangulo ang pagkansela ng sessions. Sinabi niya ang nakaraang kaganapan ay nagdulot ng kaguluhan sa Senado at naapektuhan ng abilidad nitong patuparin ang kanyang mandato. Ulit ng RP1, magsasagawa ng special election ng COMELEC matapos maalis sa puesto si Cavite Representative Francisco Barzaga. Ayon kay Chairman George Garcia, ito ay para mapunan ang nabakanteng posisyon dahil meron pang higit isang taon para sa nasabing termino. Inaasahang isasagawa ang special election sa August 22 o 29 sa Cavite 4th District. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
9: Juan Balita.
4: Sa 87.5.
0: Ito ang ating republika.
3: Republika.
1: Republika.
3: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
13: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 92.5 Republican Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republica ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republica ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine. Sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5.
4: Ang Republika.
0: Republika.
4: Republika ni Juan.
0: 87.5.
4: Republika ni Juan.
6: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Republika mo.
0: Republika natin.
2: Republika ni Juan.
3: Sa 87.5. 87.5.
2: Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
0: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinela sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagotaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad.
2: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
2: ni Juan.
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
2: Juan Balita.
5: Ang di pagkakasundo sa Senado ay nakakaapekto sa ratification ng status of visiting forces agreements ng Pilipinas sa Canada at New Zealand. Ulat ng ABS-CBN, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa press sa Cagayan de Oro. Hinikayat ng kalihim na aksyonan ang pending SOVFAs dahil nais ng Canada at New Zealand na pasulungin na ang expanded defense cooperation sa Pilipinas. Hinimok niya mga mababatas na huwag pabayaan ang pangangailangan ng sandatahang lakas ng Pilipinas habang patuloy ang mga pagkaantala sa Senado. Nag-aalara rin siya sa delay ng confirmation ng limang generals na naapektuhan ng gulo sa Senado. Balita overseas, naglunsad ang Russia ng daang drones at dosenang missiles sa Kyiv at ibang syudad sa Ukraine, kung saan nasawi ang 22 sibilyan at 138 ang nasugatan. Ulit ng AP, in-escalate ni Russian President Vladimir Putin ang aerial campaign nitong nakaraang linggo. Umapela si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ng mas maraming support sa US at Europe. Ako si Grace para sa One Balita.
3: One Balita.
2: One Balita.
3: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon ating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
6: Republika.
0: 87.5.
6: Republika
0: ni Juan. Republika ni Juan. The best of the past.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
2: your pride.
0: 87.5
2: Ang Republika.
0: Republika.
2: Republika ni Juan.
0: 87.5
2: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
1: Juan. Kaalaman.
3: Kaalaman.
4: Noong June 3, 1571, opisyal na inangkin ni Miguel Lopez de Legazpi ang Maynila para sa korona ng Espanya at ginawa itong kabisera ng pamahalaang kolonyal sa Pilipinas. Sa araw ding yun, naganap ang labanan sa Bangkusay Channel kung saan tinalo ng mga Espanyol si Tarik Sulayman ng Makabebe. Dahil sa tagumpay na ito, lalong tumibay ang kapangyarihan ng Espanya sa Luzon. Mula noon, ang Maynila ay naging sentro ng pamamahala ng mga Espanyol at hindi na isang malayang pamayanan.
1: Juan, kaalaman!
3: Dapat alam mo yan!
1: Juan, kaalaman!
5: Welcome back, back in time,
6: the time machine.
5: Tugtugan ng nakaraan,
6: music of the past,
5: on the time machine. Republika ni Juan.
6: The time machine.
2: The time machine.
6: The 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
9: Republika ni Juan.
11: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
0: Hayaan mong ako ang makasama
11: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
5: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
4: at si Mister
2: ay busugin sa mga tugtugan natin.
4: Wonderful tonight.
3: Wonderful,
4: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
0: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
0: Kultura.
5: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
6: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo, Juan.
4: Kultura.
6: Kultura ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
4: Wonderful tonight.
6: Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo natin ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Mag-isa ka man o may kasama,
8: pauwi pa lang o nasa bahay na,
7: relax lang,
8: ako ang bahala.
7: Let's make it wonderful tonight.
8: Wonderful,
0: wonderful tonight.
7: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 97.5
1: Republic 91.
2: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
2: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
4: Matutulog ka na ba?
5: Eto, nakahiga na.
4: Dream about me.
5: Ayoko bangungutin.
4: Ouch naman.
5: Joke lang. I love you.
4: I love you more.
2: Uy, kinilig.
0: Wonderful tonight.
1: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang ating republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Thank you.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bugaw.
5: Pula at bugaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5.
6: Ang republika.
4: Republika.
6: Republika ni Juan.
4: 87.5.
6: Republika ni Juan.
8: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
4: Wonderful Tonight.
8: Wonderful Tonight. Sa 87.5.

0: more music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Juan.
3: Kaalaman.
2: Kaalaman.
4: Noong June 3, 1571, opisyal na inangkin ni Miguel Lopez de Legazpi ang Maynila para sa korona ng Espanya at ginawa itong kabisera ng pamahalaang kolonyal sa Pilipinas. Sa araw ding yun, naganap ang labanan sa Bangkusay Channel kung saan tinalo ng mga Espanyol si Tarik Sulayman ng Makabebe. Dahil sa tagumpay na ito, lalong tumibay ang kapangyarihan ng Espanya sa Luzon. Mula noon, ang Maynila ay naging sentro ng pamamahala ng mga Espanyol at hindi na isang malayang pamayanan.
2: Juan, kaalaman!
3: Dapat alam mo yan!
2: Juan, kaalaman!
4: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan! Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
0: Wonderful tonight!
4: Wonderful tonight sa 87.5.

0: Publika ng pula at bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipapagmalaki
0: ang republika natin.
3: Ito ang republika ko.
4: Ito ang republika ko.
5: Ito ang aking republika.
6: Ito ang aking republika.
7: Ito ang ating republika.
0: Ang tinig ng ating republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika
0: ni Juan! Republika
7: ni Juan!
2: The best of the past.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin, ipagmalaki ang Republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw.
7: Ako.
0: Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
8: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating Republika.
9: Republika.
0: Sa 87.5.
9: 87.5.
10: Republika. Keep
9: Republika ni Juan.

0: pag-ibig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
3: Gisingin ang katabing humihili.
1: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
3: Ha?
2: Kung may kaibigan kang laging,
4: pre, sabay na ako ha.
2: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
4: Nako,
2: oras na para sabihing,
4: ambag muna bago sakay.
2: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw,
0: Pula at Bughaw,
5: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
6: your pride.
0: 87.5 Ang Republika.
6: Republika.
0: Republika ni Juan.
6: 87.5
0: Republika ni Juan.
7: Good morning!
2: Kasabay ng araw na pumapani at pumuputak na manok at itik,
0: ang mga musika sa Juan Republic.
6: Our music,
0: our pride.
6: Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan.
6: 87.5
0: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
3: Sa 87.5.
4: Juan Balita. Mula sa Republika ni Juan.
5: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
6: Juan Balita.
7: Juan Balita.
8: Meron tayong ulat sa RP1. Pinaliwanag ni Senator Chiz Escudero kaya siya sumipot sa plenaryo dahil hindi katanggap-tanggap at hindi na maaaring magpatuloy ang impasse sa Senado. Ani Escudero na apektuhan na ang kakayahan nitong gampanan ang tungkulin nito sa mamamayan. Binigyan diin ng senador na hindi ito political contest at hindi pumapanig sa anumang grupo o alyansa. Anya, tumitindig siya para sa Senado at tungkol ito sa pagganap ng kanyang tungkulin. Narito ang latest report sa PAGASA. Ang Southwest Monsoon ang kasalukuyang umiiral sa Northern Luzon, Central Luzon at Western section ng Southern Luzon. Magdadala ito ng maulap na kalangitan at may mga pag-ulan sa Metro Manila, gayon din sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cagayan Valley, CAR, Calabarzon, Mimaropa at sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Localized thunderstorms naman ang makakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa. Ang temperatura natin sa araw na ito ay nasa 25.3 degrees hanggang 31.5 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
3: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
13: Ang bawat Pilipino.
14: Everyone.
15: Ako si Juan.
16: At ako, ang boses mo.
17: Ang boses
18: ng ating republika.
19: Republika.
20: Sa 87.5.
21: 87.5.
22: Republika ni Juan.
23: Republika ni Juan.
24: Good morning!
25: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
26: sabayan ng sarili nating musika.
27: Dahil tayong mga Pilipino,
28: likas na mga aawit at musikero.
29: Kaya para sa musika ni Juan,
30: Matic,
31: dito na yan sa Juan Republic.
32: Juan Republic.
33: Our music, our pride.
34: Juan Republic.
35: Sa republika nating mga Juan.
36: 87.5.
37: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5 Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan. Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
1: Our music, our pride.
0: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
1: Kultura.
4: Kultura natin.
3: Kultura ni Juan.
4: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines. Nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
4: ni Juan.
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Sa isang RP1 report, ipinagmalaki ni House Speaker Boji D. III ang mga nakamit ng Kamara sa first regular session ng 20th Congress. Ayon kay D., umabot sa 160 na panukalang batas ang naipasa ng Kamara at naipadala sa Senado. 26 naman sa 52 priority bills ang naaprubahan sa third and final reading. Sinabi ni D. na mas focused, produktibo at nakatuon ang Kongreso sa reforma. Sa ibang balita, tiniyak ng Department of Agriculture o DA ang patuloy na suporta sa mga apektadong magsasaka

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw,
1: taas noon nating ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
8: 87.5.
6: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.